Hinge chonai na tana su sa jo Kwa hinge nai son do ba ryo Nai na nyang Nai shkwen nai ya wa nai nyang Hinge na wo su na Ki so kristro Hinge na son do su sa